Esto ke cawe. Sing marahi ndase gedhe kok. Nek ora disengko ora metu. Ayo. Ayo. Ayo do mangkat. Ayo do mateni Pandhawa. Ya. Mateni Pandhawa. Pak Yai ramane sing apik. Kendange cai pengwi muni.